Hey Joy, yele roundi mama rahi hai hai. Eka, now koi Joy, vali now koi vina banau hai hai. Narari loati ngai nao Ni fali kati dua ka munu ngazi hoyangi Eka Narari loati ngai nao Kanila fama kile fa munu ngazi ningi zailahi